0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa Najeriya har yanzu al'umma na ci gaba da kokawa kan tsadar harkokin sufuri duk da karuwar amfani da gas na CNG. A daidai lokacin da tsadar rayuwa da talauci da rashin madafa ke tilastawa ɗaruruwan matasan arewa tururuwa zuwa Lagos domin neman ingantacciyar rayuwa. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya kokawa ta yi da adadin mutanen da ke tserewa yakin basasar Sudan zuwa Chadi ɗaya ninka sau 20 a baya-bayan nan. A jamhuriyar Nijar kuwa alƙaluman hukumar kula da matsalolin ambaliya sun nuna samun sauƙin ɓarnar da iftila'in ke haifarwa. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta ce amsa Amurka take dako dangane buɗe mashigin Hormuz. ‘Yan sandan Birtaniya sun ba da belin mutanen da ake zargi da yunkurin ɗana bam a sansanin sojin Amurka. Amnesty ta zargi sojin Mali da na Rasha da kisan ɗimbin jama'a a ƙasar ba tare da aikin ko aikata laifin komai ba. Iran ta ce a wannan talata take dakon samun amsa a hukumance daga Amurka dangane da tayin da ta gabatar mata na ƙunshin sharaɗin buɗe mashigin Hormuz. Minista harkokin wajenta Abbas Araghchi ne ba da wannan sanarwa cikin daren Litinin. Yana mai cewar tuni masu shiga tsakani daga Qatar suka miƙa buƙatun na Iran ga Amurka wanda suke da kyakkyawan fatan samun amsa a kai. Ya ƙara da cewa masu shiga tsakani ne suka shaida masa yiwuwar samun amsar a yau Talata. A baya dai an jiyo shugaban Amurka Donald Trump na iƙirarin fatali da wannan buƙata ta Iran yayin jawabi a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. ‘Yan sandan Birtaniya sun ba da belin mutane biyar da aka kama kusa da sansanin sojin Amurka na Fairport a yankin Gloucestershire sakamakon zarginsu da yunkurin ɗana bam a ciki. Sakin matasan waɗanda ke cikin shekarunsu na 20 na zuwa ne jim kaɗan bayan wani taron gaggawa da Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya gudanar da manyan jami'an tsaro a ranar Litinin domin nazartar ainihin abin da ya faru. To sai dai shugaba Donald Trump na Amurka ya nuna wato mamakinsa da sakin mutanen da 'yan sanda suka yi, yana mai cewa idan shi ne babu ta yadda za a iya suke su la'akari da munin laifin da ake zarginsu da aikatawa a ranar Lahadi. Haka zalika Amurka ta yi zargin cewa lallai akwai manaƙisa daga ƙetare cikin shirya wannan yunkuri na dasa bom, wanda tuni 'yan sandan Birtaniya masu yaƙi da ta'addanci suka dukufa wajen binciken gano ainihin gasken lamarin. Tuni dai Iran ta nisanta kanta daga duk wasu zarge-zarge na hannu a cikin wannan maƙarƙashiya. Duk da zargin da ministan harkokin wajenta Abbas Araghchi ya yi Birtaniya na jefa rayukan al'ummata cikin haɗari, sanadiyar baiwa Amurka damar kaiwa Iran farmaki daga sansanin. Adadin mutanen da ambaliyar ruwa ta halaka a birnin Bangkok na ƙasar Thailand ya kai 23 sakamakon saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske da ƙasar ke fuskanta tun cikin tsakiyar wannan wata na Satumba zuwa yanzu. Kimanin mutane 700,000 iftila'in ya shafa a cikin sa'o'i 48 da suka wuce, inji hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar a wannan talata, wadda ta ce sassa da dama na birnin Bangkok sun cika fal da ruwa a yanzu haka. Wannan ta sa hukumomi suka ba da umarnin rufe makarantu sakamakon jibge mutane 700,000 a sansanoni sama da 230 na tsukuna da jama'a da bala'in ya shafa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Amnesty International ta zargi sojojin Mali da dakarun agaji na ƙasar Rasha wato Wagner da aikata laifukan yaƙi ta hanyar kisa da azabta da jama'a a ƙasar. Rahoton da ƙungiyar ta fitar a wannan talata ya buga misali da yadda sojin Mali da dakarun Rasha na Wagner suka kashe mutane 34 a cikin garuruwa 7 na yankin Segu da Mopti na arewacin Timbuktu daga watan Yunin 2023 zuwa Disamban 2025. Kuma an kashe su ne haka siddan ba tare da aikata laifin komai ba, inda aka harbi su, wasu kuma aka yi musu yankan rago tare da kore wasunsu da rai waɗanda suka haɗa da ƙananan yara. Mafi akasarin mutanen da wannan balahira ta fi shafa Fulani ne da Larabawa da kuma Azbinawa, kamar yadda rahoton Amnesty International ya nuna. Gwamnatin Malaysia ta fara aikin mayar da 'yan gudun hijiran Myanmar kimanin 5,000 gida a wannan talata a shirin da ke zama tamkar bijirewa ta manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗimbin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya. Tarin manyan motoci ne suka yi jerin gwano a filin wasa na sansanin sojin ruwan ƙasar da safiyar wannan talata domin jigilar rukunin farko na kimanin mutane 1500 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ko da yake har zuwa wannan lokaci babu wani martani daga ofishin jakadancin Myanmar na birnin Kuala Lumpur game da wannan gagarumin aiki na mai da al'ummar ta gida. Alkalaman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR sun nuna yadda 'yan Myanmar 193 ke samun mafaka a Malaysia, galibin su 'yan kabilar Rohingya, waɗanda yakin ba sa su tilastawa tserewa daga ƙasar. To ƙarshen labaran kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku ji yadda mutane a ƙasar Nijar ke fama da ƙarancin makamashin man fetur da hawa farashin sa a kasuwannin bayan fage na bumburutu. Shi ko shugaban Ghana John Dramani Mahama musanta alƙawarin yayi, wato musanta alƙawarar ta ayyana dokar ta baci yayi kan yaƙi da haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta hanyar ta haramtacciyar hanya, wato galamse. To amma bari mu fara da tarayyar Najeriya, inda har yanzu al'ummar ƙasar ke kokawa da tsadar harkokin sufuri duk da karuwar amfani da gas na CNG saboda lafiyarsa da rangwamen farashinsa. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana halin da harkar sufuri ke ciki a wannan lokaci na tsadar makamashi. Ga rahoton da ya aiko mana daga Kano.
2: A zahiri tashin gwamnatin zabin farashin man fetur ne musabbabin tsadar sufuri, amma da shigowar gas na CNG an zaci samun sauki matuƙa. CNG dai gas ne da ya fi fetur sauki da rangwame, cewar Dr. Faruk Abdullahi, shugaban kungiyar CNG ta Najeriya.
3: Yanzu da iskan gas na 4,000 kai zai cika maka lita 65, wanda lita 65 din nan za ka iya tafiya da ita a mota ta tsawar kilomita 150. A yanzu haka man fetur ana saida ita sama da 1,400 a lita. To in ka auna za ka ga kusan man nawa ne za ka iya siya na fetur da za ka iya yada wannan tsawon zango na kilomita 150.
2: Gas ne da ake dora shi a tukunya a ababen hawan da aka kera su da su, amma waɗanda aka yi su don fetur kadai sai an kai su an canza. Kamalu matukin a daidai ta sahu ne da ya canza nasa.
4: Sama akwai gaskiya. To kudin sawa ku da tsada fa?
5: 420.
4: Kana jin ku mutane za su ci gaba da sawa kuwa?
5: Gaskiya wasu suna son sawa, amma kudin ne ya yi over. Dole a kwara suke su ci gaba da fetur ɗin su a haka.
2: Shi kuwa Suleiman Idris nasa a daidai ta sahun da tukunyarsa ya zo.
6: A shi wannan da ita ya zo.
2: Kusan yanzu ana iya kawo babura masu
6: direct ba, ana kashi daga kamfanin da CNG, ya kuma ka iya zuwa a hada ma.
2: Babura kenan, amma farashin mu na motoci yakan kai 600,
3: wanda ake yi miliyan 1,200 yanzu da naira 600 akan iya samu. Sannan kuma gwamnati ta fitar da tsare-tsare wanda za a iya biyan ma mai son yayi conversion din kudi through bankuna da other financial institutions haka. Za a iya biyan maka a hankali sai ka biya kudin.
2: Babu shakka akwai sauki da rangwame, sannan kuma babu faduwa a amfani da CNG. Sai dai akwai hanzari guda kamar yadda Kamali ya nuna.
5: Ba ka da kudi za ka kawo kamar 70,000, sai a hada ma za su hada ma a 650. Duk sati za ka kawo musu 50,000. A haka za ku warware. To yanzu nan din baya yiwuwa.
4: London ya gagara.
5: Ya gagara.
4: Mun kuna ba su bayar
5: ba. Ba su bayar ba.
4: Ya kake ganin matuƙa da ya ce sau irin ko cikin waɗanda ba su canza sun kuma wannan tsari ba. Akwai su da yawa ko?
5: Gaskiya suna da yawa wanda ba su canza wannan
4: tsari. Ba su iya ba.
5: Wallahi ba su iya ba.
2: Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
1: To nan kuma tsadar rayuwa, talauci da rashin madafa na sanya ɗaruran matasa tururuwa zuwa jihar Lagos, musamman daga jihar arewacin Najeriya domin neman kuɗi. To sai dai galibin irin waɗannan matasa na shiga birnin ba tare da sanin irin ƙalubalen da ke tattare da hakan ba, har ma suke faɗawa kogin nadama. Gabanin shirin nazarin rayuwa da zai zo muku a ranar Laraba, wakilin Mansur Bala Bello ya haɗa mana rahoto a kai.
7: Matasan arewa da ke kwarara zuwa Lagos, yawancinsu ba kasafai suke ɗaukar darasi ba. A wannan lokaci na tsimi da tanaji, matasan da suka yi tururuwa zuwa Lagos kan samu kansu cikin kogin nadama. To sai dai ana kallon Lagos tamkar zinariya a idanun 'yan ƙasar. Lissafi ya nuna cewa a kowace rana akan samu masu shigowa Lagos sabili da kasuwanci da ciniki, wanda hakan bai hana shigowar yan samu wuri zauna ba. Shigowa Lagos ba tare da alƙibla ba babu shakka ita ce kuskure na farko da ba a mantawa da ita da sunan neman kuɗi. Na sami Malam Ibrahim Musa wanda ya fito daga jihar Kano ya shafe shekaru 15 a birnin Lagos ba tare da zuwa ganin gida ba.
8: Lalle abin da ya shigo da ni Lagos a lokacin da na fuskanci kalubale a gida na rayuwa. Sai naga yan uwa masu zuwa Lagos nace kai wannan karin nima ya kamata in tafi Lagos duk da yake ban san kowa ba. Na sauka bakin hanya duk da a wancan lokacin ban san sunan wajen ba. Babban matsalar da na fuskanta a wancan lokacin ina sauka bega da yaje kata da dan canji na yana ciki sai wani yazo ya kifa mu mari ta baya ya karba jikat ya gudu. To daga nan dai na fara na abinci ma san gagare ni niji dai ni da rayuwar nan ma dai na koma da na sani me ma ya fito da ni daga gida.
7: Shi kuwa wani matashi da bai dade ba da shigowa Lagos cewa a cikin nadama yake har yau din nan
9: saboda ba kudin yan sanda su takura yan ticket abubuwa dai gaskiya yawa dai a garin nan.
7: Yanzu kai nadama ka kenan ta shigowa Lagos?
9: Katuwa na yi nadama sosai gaskiya.
7: Hajja Shamsiya Abdallah wacce aka haifa a Lagos amma iyayenta daga arewa ta ce ko kadan yadda ake kallon Malam Bahaushe da sunan Malum bai mata dadi.
10: Ni ma gaskiya bana jin dadin haka saboda me komai a ce Bahaushe Bahaushe mola mola na Lagos amma tari da yawa wasu baban arziki suke yi ba kawai suka zo su zauna su ta biye biyan bara wani zaka ga wurin kwanan su ma babin sha'awa bane ba sai an tashi kasuwa open shago su kwanta kuma suna da mu'allin sa arewa.
7: To ko ina mafita kan wannan sarkakkiya? Alhaji Nasiru Gulma wanda ya shafe shekaru sama da 40 a Lagos ga abin da yake cewa.
11: Ina ba mutane shawara idan ka samu abin yi kuma har kana da wani dan abu to ka koma arewa.
7: Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
1: To dandano kenan daga cikin shirin madarasar rayuwa. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ta ce adadin mutanen da ke tserewa yakin Sudan zuwa Chad ya ninka sau 20 a baya-bayan nan. Alƙalaman sun yi nuni da cewa fiye da mutane 400 ne ke ketarawa zuwa gabashin Chad a kowace rana. Akan haka ne daga nan bawon abokiyar aiki na Fauziya Dauda ta tuntuɓi Dr. Aisha Labaran Abdullah, wato Aisha Laraba Abdullah. Tsohuwar kwamishinar harkokin siyasa da tsaro ta ƙungiyar tarayyar Afirka AU kan yadda take kallon matsalar ta Sudan.
12: Gaskiya ƙasar Sudan tana cikin wani hali mai muni tunda babu wani guri a duniya da ake samun yan gudun hijira a cikin ƙasar da masu tsallaka boda kamar da ake samu a ƙasar Sudan. An kiyasta mutane da suke gudun hijira daga inda suke su tsallaka boda da wanda suke cikin ƙasar sun kai kusan miliyan 18.
13: To Dr. Kasar Chadi waɗannan ƴan gudun hijira suke kwarara kuma a baya an ga yanda kasar Chadin ma ta maida wasu ƴan gudun hijira kasashen su na asali har yaushe ne wasu za su ce za a magance wannan matsala domin daƙile kwararar ƴan gudun hijirar?
12: Gaskiya kasar Chadi ta daɗe tana ɗaukar nauyin mutane. Ina tunan lokacin da rikicin Central African Republic ya yi tsanani kasar Chadi yawanci suke zuwa kuma duk abin da suke da shi suna ba su kuma a kungiyoyin agaji na duniya suna tallafa musu. To amma in aka samu aka dan samu dan zaman lafiya da lallama yawanci akan nuna musu kawai su koma gida saboda kasashen mu nan ba wani arziki suke da shi ba mu muna fama da ƴan cikin gida duk wanda suke wannan rikici da Allah su tausaya mu mata su tausaya mu yara su tsagaita a samu ana su in an ce wasu kasashe ne ma suke dole musu gindi dan Allah da Annabi su tausaya mu halin da ake ciki su bai.
13: To amma wasu suna ganin cewa kaman shugabannin kasashen Afrika su ne ummul aba'isan dan rashin kawo ƙarshen wannan rikici na Sudan kasancewar kamar ba sa sanya batun yakin a gaba-gaba. Ga misali taron Majalisar Dinkin Duniya da aka gama an ga yadda batun Gaza da Ukraine da kuma Iran suka mamaye batun da aka tattauna amma kuma babu batun Sudan din duk da mutane suna wahala. Anya babu lauje cikin nadi?
12: To bisa ga al'adar duniya idan aka dade ana da ki sai kiga hankali ya mu yanzu kamar misali ana yaki a Gaza ana ya Iran ana ya Ukraine kuma kasashe ne waɗanda ya shafi kasashen da suke faɗa a yi. To lallai ya kamata ba ma kawai kasashen Afirka, dukkan duniya fara kaifafa hanyoyin diplomasiya.
13: Dokta, daga cikin manya-manya matsalolin da ake fuskanta a wannan rikici na Sudan hadda matsala ta jin kai da karancin tallafi, shin wasu hanyoyi ne na diplomasiya kike ganin za a bi domin kawo ƙarshen wannan rikicin na Sudan kasancewar shi ke tilastawa mutane yin gudun hijirar?
12: Akwai hanyoyi na diplomasiya da ake, wasu a bayyana, wasu kuma a fakaice. Ana kai ana yin su, amma ba za su yi tasiri ba sai su kansu mutanen kasar Sudan inda suke yakin nan sun tsagaita sun dauke wuta.
1: Dr. Aisha Laraba Abdullahi, jami'ar diplomasiya tare da Najeriya, tattauna wata da Fauziya Dauda. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW daga nan Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu yanzu haka kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗa ma kasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai za ku iya shiga tashanmu ta WhatsApp. Idan kun shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. Yanzu kuwa sai jamhuriyar Nijar, inda alƙalaman hukumar kula da matsalolin ambaliyar ruwa suka nuna samun sauƙin ɓarnar da ibtila'in ke haifarwa. Ko da yake ana danganta wannan rangwamen da ƙarancin ruwan sama a bana da ma ginin siminti da al'umma ke yi maimakon na laka. Wakilin Isu Mamman ya aiko mana da ƙarin bayani.
14: Hukumar da ke da alhakin ƙididdigar ɓarnar da aka samu sakamakon ruwan sama ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna yadda aka samu raguwar ɓarnar ruwan sama a wannan shekarar, duk da cewar dai ba a kammala daminar ba. A misalin jihar Tawa, daga cikin gundumomi 12 madawa ce ke kan gaba da gidaje 274 da suka ruguje, yayin da mutum ɗaya ya rasa ransa wanda ɗaki ya taushe sabanin shekarun baya da suka gabata. A shekarar bara aƙalla mutane 47 ne suka rasa rayukansu sakamakon rugujewar gidajensu, da adadinsu ya kai 3,625 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Yayin da a shekara 2024 kimanin mutane 396 ne suka kwanta dama a ɓarnar ruwan saman. A bana dai, tun farkon daminar zuwa yanzu mutane 7 ne katsal suka rasa rayukansu, abinda ya kai cewar an samu raguwar ɓarnar sosai. To ko me kawo wannan sauƙin? Hassan Bako, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen Fulani Kudu a jihar Tawa, na cewa
15: lalle bana ruwa kuma an same su ba su yi ƙarfi ba irin da wanda suka saba yi bara da ya kawo ɓarnar gidaje. Bana alhamdulillahi an samu ragowa faɗuwar gidaje da hasarar bisashe da hasarar rayuka. Abu na biyu kuma, mu gidajenmu da yawancinsu na lakana. Yau gwamnati ya kawo sauƙi bisa ga siminti.
14: Babu shakka sauƙin farashin simintin ya yi matuƙar tasiri sosai, inda jama'a suka samu damar maye gurbin gine-ginen laka da na siminti. In sha Alhaji Amani Gadaje, shugaban ƙungiyar masu saida siminti na jihar Tawa.
16: Abin da ya kawo haka nan shi ne ragin da gwamnati ya yi, rage da ya ma farashi na siminti mai lamba 32. Shi wannan shi ya sa siminti ya wadatu, kuma mutane sun ga gane cewa ai tunda simintin gashi na da sauki, karama su yi aiki da shi ya haisu komo su tana mai talaka. In ka doka ita laka mahi yawan mutane duk shekara su ce sai su yi shahe, ko ko su ce sai sun ƙara azabi sa daki, sai na wushi ƙara yi, in na wi ƙara yi ta sharuwa sosai sai ta rogaje.
14: To sai dai kuma karancin simintin da ake fuskanta lokaci zuwa lokaci ya sa kungiyoyin kira ga gwamnatin da ta maida hankali ga kamfanin sarrafa siminti na uku da ake shirye yi a jihar Tawa, a cewar Amana Gadaje.
16: Eh, wannan abin da ka karancin siminti shi ko dama lokacin damana, inda damana ta kama sai an samu karancin siminti saboda demand ta yawa ta sama. Mutane suna tambaya ko saboda lokaci wannan ruwa suna sauka kenan, ba su kaba kan kawai halar wani aroze ba, wanga ruwa ma su sauka da suna za su arozen birgi. To shi kawo an ka samu dan karancin shi, yanzu damana tana iri kada za ganin siminti ya shigo ko ina da ko ina, kuma sauƙaƙe kowa zai aikin shi gyara cikin iko. Abin da muka so gwamnati ta yi kokari shine izin wanga ta gara ala gwamnati ce za ta yi, muna son gwamnati ta ba abin kima ta kama jiki a sake yin wata izin cikin iko Allah karancin siminti ya kare ade cikin Niger, sai dai ma ba makwabta siminti kasashen ƙetare.
14: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Niger.
1: To har yanzu muna jamhuriyar Niger din, wadda tsawon kwanaki wasu jihohin take fuskantar ƙarancin man fetur a gidajen mahi tare da hawa farashin sa a kasuwannin bayan fage na 'yan bumburutu. Wannan matsala ta haifar da cinkoson ababen hawa a gidajen mahi tare da dogayen layuka kafin samun man. Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana batun, ga kuma rahoton da ya hada.
17: Jihohin Agadez da Magadan da kuma Maradi su ne suka fi fuskantar wannan matsala ta ƙarancin man fetur a jamhuriyar ta Nijar a baya-bayan nan, da masu ababen hawa kan share tsawon sa'o'i suna bin layi kafin kaiwa ga saman man biyo bayan matakin da wasu gwamnati suka dauka na haramta sayar da man kan tituna da kuma kayyade adadin man da ake sayarwa jama'ar wani mazaunin jihar Maradi da ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana irin girman matsalar da wannan mataki ya haifar
18: kasan munan Maradi gwamnatin jihar ya ce ka ai mutuna ka saki a wuce ne shikka to wallahi sai kai wajen awa 4 ko hiye da hakanan kana layi ka sha rana an ka zo a sama ni jikka
17: a da magaran ma da aksari masu ababan hawan kan dogaro da man kan layi dukan warja ce sai dai babban matsalar da masu sana'ar a daidaita suka fi kokawa har ta kai su ga yin jerin gwano zuwa gidan sarkin da magaran da kai mishi koken su ita ce yadda suka ce ana nuna musu bara-bara a gidajen man amma da Musa Usmaniya shine shugaban kungiyar masu adaidaitan a da magara
19: mafi yawanci ana dokan yan adaidai su huku kamar ba yan jaha ba wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa 4 daga karshe sai a ce kawo ba a ba yan adaidai su
17: a jara agarsu ma dake arewacin kasar matsalar ta munana kuma matashi Abdulaziz Abdullahi shugaban kungiyar masu adaidaita a jahar ya ce su ne suka fi dandana kudar su da haka yayi kira ga mahukuntan kasar da su dauki matakin da ya dace
20: mun kan nura yau duka cikin mutanen da ake ganin suna yawan dogon layi babu kamar yan adaidaita sai gani wata station ba ta wuni guda mai a ce maka mai ya kare muna kira ga magabatan mu su kara kokari bisa kan abin da suke yi a gani man da ake ba mutane SK yana isar su na su zo su da al'ummar shi
17: tuni dai wannan matsala ta fara shafar al'amuran yau da kullun na al'umma inda ta fara tilastawa wasu hakura da wasu damarmakin aiki da suke samu Muhammadu Musa da aka fi sani da Bambino ɗaya ne daga cikin waɗanda wannan matsala ta kawo cikasa ayyukan su
21: yanzu zaka tayi inda zaka aiki za a baka jika guda to idan ka hau mashin ka tahi mai mashin ma zai iya kai ka 80 kuma ka dawo a 80 kenan kaga kai 20 ce zaka samu ko zuwa 40 to dole wani lokaci sai dai ka hakura ma da aikin
17: sai dai da yake martani a game da wannan koke-koke da masu sana'ar adaidaitan suka kai masa mai martaba sultan na da magaran Abubakar Sanda Umaru ya sha musu alwashin yin wani abu akai
22: kuna kama kuna agazawa dan kokarin da kuke yi yau matasa da yawa a dalilin wannan abu suna yi saboda haka dole mu kama yanda zamu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatar shi
17: wannan matsala dai ta biyo bayan kan matakan tsaurara tsaro da sanya ido ne kan gidajen man da gwamnatin mulkin sojan kasar ta dauka da kuma tashin farashin man a makwabciyar kasar tarayyar Najeriya wanda a baya yawancin jihohin Niger da suke iyaka da ita sun fi dogaro da man nata ne a kan na gida sakamakon sauƙin farashinsa.
1: To a gaida Yakuba Umar mai gizawa. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya musanta alƙawarin ayyana dokar ta ɓaci domin yaƙi da haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta haramtaccen hanya a ƙasar wato Galamsey. A daidai lokacin da gwamnatinsa ke ƙara fuskantar matsin lamba kan batun. Jama'a na duba matsayin da jam'iyyarsa ta ɗauka kan batun a lokacin da take adawa. Saɓanin halin da ake ciki a wannan lokaci. Ga Jamila Ibrahim mai zango da ƙarin bayani.
23: Kalaman na shugaba John Mahama sun ya musu hazo a kasar bayan da ya shito fashi akan maganar yaƙi da haƙo ma'adinai ta haramtaccen hanya a kasar inda Ghana wasa da wasu ƴan Ghana a birnin New York a Amurka ke furta cewa
24: They said I said a state of emergency. I never ever said I'll declare a state of emergency.
23: Yace sun ce na ce zan ayyana dokar ta ɓaci alhali ban taɓa faɗin haka ba amma dokar ta ɓaci tana da amfani ne a wasu lokuta kuma akan ayyana ta a matsayin mataki na ƙarshe yawanci idan za a ayyana dokar ta ɓaci ana ayyana ta ne a yankuna na musamman da matsalar ta shafa sai a mayar da hankali da dukkan ƙarfin aiki a waɗannan yankuna a magance matsalar kammala ta sannan a ɗage dokar ta ɓacin saboda haka dokar ta ɓaci a ɓace na ɗan lokaci
24: And you lift the state of emergency. They are very temporary.
23: Alhaji Ali Kabi, jami'in sadarwa na bangaren adawar gwamnati ne MPP, ga kuma abin da yace game da kalaman shugaban kasar.
25: Eh bai fada mene ba su fadi ba. Ya taba fitowa yace a'a wannan dai ba daidai bane. Kan haka zamu ci rasama maka fadi tunda yaranka suka fadi baka ce ko baka amince har ka samu ragama yanzu ka zo ka mana wayo ba mu yadda.
23: A cikin jihohi 16 kasar 10 ne lamarin Galamsey yafi yin kamari inji John Muhammad kuma dan haka na tambayi jami'in NDC shin me ya hana gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta magance matsalar waɗannan jihohin 10 ɗaya bayan ɗaya jami'in sadarwa a NDC Muhammad Jamal Abdullah ya ce
26: ban ta ma declaration of state of emergency na ya solve problem nan ba mun samu president da suka zo suka wuce kuma wannan abu bai taba faru ba shi yau yaya shi dai declare state of emergency ya fi a duba yanda da samu solution
23: Alhaji Baba mai tattaro kan jama'a na kungiyar kananan mahakama adinai masu lasisi aiki akan batun ayyana dokar ta bacin jiha daya bayan daya ya bayyana ra'ayinsa ne da cewa
0: to da yawa mutanen jana muna wada su ababa sai mu manta da wada su out of 16 regions na yake maka kaman 11 to 12 regions ana mine data in aka kawo dokar state of emergency ta san ba alheri bai zo ba don state of emergency ba karamin abu bane ya yi ma wani da shi gona yana rike da shovel shi ma an doke shi kaman mine a dai halbe shi don aikin galamsi sarakuna na yi ministers na yi MPs na yi ko parties suna yi da so in aka ce za a sai da an samu rashin aiki
23: kazalika akan gudunmuwar jami'an tsaro cewa yayi
0: soja ko police zai yi hana aikin galamsi sai mi rai na a kira sisi a kira sisi yanzu abin da ke tafiya yasa kasanga naka mun sa hannunku ku manyan da kuke nan mun wani gobe mun zo wani abu da gudana ku za mu kwana nawa soyoyin za su ci da yasa kana sarar da aiki da state of emergency bai da amfani
23: Jamila Ibrahim Mai Zango DW Hausa Accra Ghana
1: to iya adadin rawatanin da muke muku tanadi kenan a wannan zango To kafin mu sallama a cikin labaran kun ji cewa Iran ta ce a wannan talata take dakon samun amsa a hukumance daga Amurka dangane da tayin da ta gabatar mata na kunshin sharadin bude mashigin Hormuz Yan sandan Burtaniya sun ba da belin mutanen nan biyar da aka kama kusa da sansanin sojin Amurka na Fairford a yankin Gloucestershire sakamakon zargin su da yunkurin dana bom a ciki Sakin matasan waɗanda suke cikin shekarunsu na 20 na zuwa ne jim kaɗan bayan taron gaggawa da Prime Minister Burtaniya Andy Bana mai gudanar tare da manyan jami'an tsaro a ranar Litinin to sai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana mamakin sa kan sakin waɗannan matasa Adadin mutanen da ambaliyar ruwa ta halaka a birnin Bangkok na ƙasar Thailand ya kai 23 sakamakon saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske da ƙasar ke fuskanta tun daga cikin tsakiyar watan nan na satin ba zuwa yanzu kuma lamarin ya shafi mutane 700,000 ita kuwa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Amnesty International ta zargi sojin Mali da dakarun agajin ƙasar Rasha wato Wagner da aikata laifukan yaƙi na kisa da azabtar da jama'a a ƙasar kun ji kuma cewa gwamnatin Malaysia ta fara aikin mayar da yan gudun hijirar Myanmar kimanin 5,000 gida a wannan talata ashirin da ke zama tankabar jirewar manufofin majalisar ɗinkin duniya da ɗimbin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam to da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ne ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, zamu fara da tarayyar Najeriya inda za ku ji yadda sabon rikici ya kunno kai a jam'iyyar NDC ta Adawa biyu bayan rashin amincewar Nadin Babacin Lawal a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar. A Ghana kuwa shugaba John Dramani ne ya musanta cewa ya taba yin alƙawarin ayyana dokar ta baci domin yaki da hakar ma'adinai ta haramtacciyar hanya a kasar. Za mu dawo Turai domin jin yadda kasar Lithuania ta koka kan barazanan tsaro da take fuskanta daga Russia da Belarus bayan shiga jerin kasashen Turan da ke cikin halin rudani da rashin tabbas kan sha'anin tsaro. Akwai ma wasu ƙarin rahotannin bayan waɗannan, amma yanzu bara mu fara da labarin duniya tare da Salihu Adamu Usman.
0: DW labarun duniya.
2: Tarayyar Turai ta yi asarar sama da euro biliyan 100 sakamakon yakin Iran. Shugaban Amurka Donald Trump na ganawa da shugabannin kamfanonin fasahar AI. A karon farko, Burkina Faso ta bude masana'antar sarrafa zinari ta cikin gida. Hukumar kula da makamashi ta Tarayyar Turai ta ce tashin farashin makamashi sakamakon yakin da ake yi a Iran ya janyo wa masu amfani da makamashi a kasashen EU asarar sama da euro biliyan 100. Ministan makamashi na EU Dan Jurgensen ya bayyana hakan ne a ranar Talata yayin taron ministocin makamashi na kasashen kungiyar da aka gudanar a birnin Dublin. Ya ce lamarin ya sake nuna irin illar da dogaro da makamashin da ake shigowa da shi daga kasashen waje ke yi ga EU. Farashin diesel da petrol ya yi tashin goron zabi a baya-bayan nan, lamarin da ya sa shugaban Amurka Donald Trump ke duba yiwuwar dakatar da yakin Iran. Jurgensen ya ce ya miƙa saƙo ga takwaransa na Amurka da kuma jama'a cewa bai dace a taƙaita samar da makamashi a wannan lokacin na wahala ba. Shugaban Amurka Donald Trump yana ganawa da kakakin majalisar wakilan kasar Mike Johnson da wasu manyan jami'an kamfanonin fasahar AI a yau Talata domin tattauna batun kirkirarriyar basira. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara matsa lamba ga gwamnati ta samar da ƙarin dokoki kan yadda za a rika amfani da fasahar AI da ke da saurin bunƙasa. Ana sa ran shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg da na Anthropic Dario Amode za su halarci taron. Haka kuma shugaban kamfanin Nvidia Jensen Huang da jagoran OpenAI Greg Brockman na cikin waɗanda ake sa ran za su halarta a cewar wasu majiyoyi daban-daban. Johnson, wadda ke cikin jam'iyyar Republican, ya faɗa a ranar Litinin cewa taron zai mayar da hankali ne kan yadda za a daidaita bunƙasar fasahar AI da kuma sanya ƙara mata dokoki. Ko da a safiyar yau ma kamfanin OpenAI ya sanar da dakatar da sabuwar manhajarsa ta GPT-6.1 Astra saboda barazanar ta. An kashe wata mata mai shekara 61 yayin da wasu mutane biyu suka jikkata bayan wani mutum ya daba musu wuka a wata makaranta a Slovakia. Kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito cewa lamarin ya faru ne a yau Talata. Rahoton ya ce an garzaya da wani yaro da ke cikin mawuyacin hali zuwa asibiti ta jirgin sama mai saukar ungulu. Haka kuma wata mata mai shekara 44 ta samu raunuka a kirjinta, inda aka ɗauke ta zuwa asibiti da jirgin sama. Harin ya auku ne a wata makarantar primary da secondary da ke ƙauyen Starkov, kimanin kilomita 185 daga arewa maso gabashin babban birnin Slovakia. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Ma'aikatar tsaron Jamus na shirin cefano sabbin jiragen soji kirar A400M guda 16 daga kamfanin Airbus domin maye gurbin tsofaffin jiragen da take aiki da su a yanzu. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya bayyana hakan ne a ranar Talata yayin ziyarar da ya kai wata masana'antar Airbus da ke birnin Bremen na Jamus. Ya ce sabbin jiragen za su taimaka wa sojin kasar wajen tunkarar barazanar tsaro idan ya tashi. Jamus dai na kokarin maye tsofaffin jiragen sojin ta ne kuma ana ganin waɗannan sabbi 16 za su taimaka wajen ƙarfafa ayyukan sojin ƙasar. Burkina Faso kuwa ta bude masana'antar sarrafa zinari irin ta farko a cikin kasar. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin sojin kasar ke kokarin ci gaba da samun yancin cin gashin kanta ta fuskar tattalin arziki bayan da ta yanke hulɗa da wasu kasashen yammacin duniya da ta dade tana kawance da su. Shugaban gwamnatin sojin kasar Ibrahim Traore yace daga yanzu dole ne a haka kuma a sarrafa dukkan zinarin kasar a cikin gida. A fadin yammacin Afrika gwamnatoci na daukar matakai domin dawo da ikon sarrafa albarkatun kasashen su ta hanyar sauya dokokin hakar ma'adinai da hana fitar da albarkatun kasa ba tare da an sarrafa su ba. Koda a kwanan nan kasashen Guinea da Ghana sun tagaita fitar da zinari zuwa kasashen ketare don cin moriyar sa yadda ya kamata a cikin gida. To ma sauraro ga Khadija saboda karshen labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Saliu Adamu Usman dauke da labaran duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu muna tafe da rahoto kan yadda a jamhuriyar Niger rahoton Besayawo ya nuna cewa kasar ce kan gaba wajen habakar tattalin arziki a tsakanin kasashen UEMOA. Muna ma tafe da shirin lafiya da ma na siyasa sai kuma wasiƙunku. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya. Inda a yayin da babban zabe ke ƙara karatuwa a kasar, sabon rikici ya barke a jam'iyyar NDC ta adawa bayan ƴan takarar gwamna Arewa maso gabas sun nuna rashin amincewar su da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawal a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar Arewa maso gabas. Shin ko me ya zafi hakan? Wakiliyar mu Fati Muhammad ta duba mana batun ga kuma rahotanta.
3: Jam'iyyar NDC ta ƙasa ta nada Babacir David Lawal a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar NDC na shiyar Arewa maso gabas. Sai dai ƴan takarar gwamna na jam'iyyar a jihohin Arewa maso gabas sun nuna rashin amincewar su da nadin saboda yadda aka gudanar da shi ba bisa ka'ida ba. Alhaji Sa'idu Kamsiri shine shugaban jam'iyyar NDC a jihar Adamawa ya bayyana yadda suka dauki matakin.
4: Ƴan takarar mu na jihohin Arewa maso gabas suka ce su ba a tuntube su ba yanda aka yi aka nada Babacir. To mu magoyan bayan NDC wannan matakin da ƴan takarar da suke ja mana ragaba na cin zabe suka dauka, mu muna bayan su, mun yadda da matakan da suka dauka da abun da suka fada. A dalili haka muna so mu shedawa duniya cewa muna nan daram a NDC, duk abun da zai faru da NDC za mu tashi mu kare ta.
3: Wannan mataki dai ya haifar da cece kuce a cikin jam'iyyar tare da rarrabuwan kawuna. Ko ya su ƴaƴan jam'iyyar suka ji da wannan matakin?
5: Mu a nan jihar Adamawa muna tare da matake da su ɗan takarkarin gwamnonin jihohin Arewa maso gabas su shida suka yi na cewa ba sa goyon bayan shi Babacir David Lawal ya zamanto shugaba a wannan jam'iyyar tamu ta NDC. Dalilan kuwa suna da yawa, don saboda su waɗannan ƴan takarkarin gwamnan su suka raya wannan jam'iyya a wannan yankin har ta kai ga haka. Sai da jam'iyyan ta yi ƙarfi aka ga alamun za su ci zaɓe za a samu nasara, sa'an nan sai ya zo.
6: Mu dangane da shi Mr. Babacir Lawal, a gaskiyar magana ɗin matakin da su Binani suka ɗauka muna ga hakan zai fi mana musamman mu ƴan Arewa, mu ƴan Adamawa. Domin yanayin da ƙasa yake ciki yanzu bai kamata mutum yanzu ya kawo mana maganar addini da wasu abubuwa. Shi kuma yawancin siyasansa maganar ɓangaranci, ƙabilanci da addini. So muna ga wannan kuma ba zai haifar mana da abun alheri ba.
3: Masana siyasa na da ra'ayi mabambanta kan lamarin. Dr. Mahadi Abba masani ne a fannin siyasa a Adamawa ya bayyana mana ra'ayinsa kan batun.
7: Waɗannan mutane da ya dawo jam'iyyarsu ba wai ya zo musu da wani alheri bane, su da kansu sun sani bai da wani political value zai iya kawo musu ƙuri'u. Sun san fitina zai iya kawo musu a siyasa na wannan jam'iyyar NDC. Shi yasa suka nemi wani mukami wanda babu a cikin tsarin siyasa ma gaba daya. To in za a samu masu neman mukami a zabi daya daga cikin su mana, ko cikin gwamnonin, ko cikin senatocin, ko kuma ƴan reps din, ko kuma members, a saka su daga ciki aka ce an bashi. To nan za duniya za ta gane cewa bai da wani tasiri a siyasar Arewa, a siyasar Adamawa, da siyasar North East Nigeria gaba daya. tunda wayannan mutanen suka taru dukansu suka ce ba sa bukatun sa.
3: Abin jira a gani shine ko jam'iyyar za ta iya dinke barakan da tukunno kai a cikin ta kafin zaben 2027. Lokaci ne kawai zai tabbatar da hakan. Fatima Muhammad, DW Hausa daga Yola a Nigeria.
1: To idan muka bar Nigeria kuwa a jamhuriyar Niger, wani rahoto na babban bankin kasashen yammacin Afrika masu amfani da kudin sefa na Beseyawo ya yi nuni da cewa Niger ce ke sahun gaba wajen haɓaka tattalin arziki a tsakanin kasashe mambobin kungiyar UEMOA ta masu amfani da takardar kudi na sefa a yammacin Afrika. Tuni wannan rahoto ya dauki hankalin masu sharhi na kasashe daban-daban inda kowa ke tufa albarkacin bakin sa dangane da batun. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya jiyo ta bakin masana da sauran 'yan kasar ta Niger kan yadda suke kallon wannan rahoto.
8: Rahoton dai ya nuna cewa Niger din ta kai kashi 7 cikin 100 na ma'aunin bunƙasar tattalin arziki dangane da kayayyakin na cikin gida da take fitarwa, wanda bangon ma'aunin na kungiyar UEMOA shine kashi 6 cikin 100, wanda kuma ake ganin lamarin na Niger na da nasaba ne da kasuwancin da take na danyen man fetur da batun karfen uranium da Niger din take ƙara kulle yarjejeniyoyi da manyan kasashe. Wanda duk da hauhawar farashin kayayyaki da ake gani kamar su man fetur da sauransu a wasu kasashen duniya, har yanzu a Niger din za a iya cewa farashin man fetur na nan a gurbinsa na kasa da tamma 500 na sefa, kasa da dalar Amurka daya. Alhaji Dauda Tankama shine shugaban kungiyar Adradev masu fafutukar kare haƙƙin jama'a.
9: Ididdiga da kungiyar UEMOA ta yi bisa kasashe wanda suka samu cigaba, Niger ta samu sahun gaba, muna farin ciki muna murna. Kasan akwai wani mawaki da ke cewa gyaran ƙasa sai soja, nan ne ake hidda sun rai, ake tsaya a yi aiki wanda zai amfanin kowa da kowa.
8: Ga 'yan ƙasar ta Nijar da dama dai masu sharhi kan abubuwan da ke gudana. Ta bakin Umar Kante mai sharhi ta yanar gizo na ganin cewa hakan ka iya faruwa idan aka yi la'akari da yadda Nijar ɗin ke fitar da ɗanyen man fetur da take haƙowa daga ƙarƙashin ƙasarta. Ga kuma mataki da hukumomin suka ɗauka a fannin samun wadatar abinci ta hanyar wannan ma'aikata ta ONAHA. Sai dai kuma ya ce akwai wasu matsaloli da ka iya rufe idanun 'yan ƙasar ta Nijar har su kai ga kasa tabbatar da cewa wannan rahoto ya faɗi gaskiya idan suka dubi rayuwarsu.
10: Akwai wahala mutane su tabbatar muku bisa kan yau da gobe da suke cikinta, su ce muku wannan abin yana da tasiri ko a cikin rayuwarsu ko kuma a cikin yau da gobensu. Yau muna cikin wani lokaci wanda koda abincin yana shika biyu ko shika uku misali, to amma idan babu kuɗin sayen shi kuma ya zama tsada kenan gare shi. Ko dala 20 yake zai wannan mutum zai ce tsada gare shi. Kuɗi da suka yi nauyi a ƙasa gaskiya ta hana 'yan ƙasa su ji daɗin wannan matsayin da ƙasa ta samu.
8: Ga 'yan kungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin jama'a irin su shugaban kungiyar Adradev Alhaji Dauda Tankama, shi daman ɗan godiyar gida aka ce baya daraja, amma yana ganin idan aka yi la'akari da abubuwa da dama da wannan ƙasa ke yi na ci gaba da ƙoƙarin ganin arzikin 'yan ƙasa ya amfani 'yan ƙasa, kuma ganin yadda ƙasar ta Niger ke da tarin arziki na man fetur zuwa ƙarfen uranium da ƙasashen duniya ke kokowa wajen samun kwangila da ma ƙarfafa hulɗa da ƙasashe irin su Algeria, a cewarsa lamarin babu mamaki.
9: Kadiba abu guda zan ɗaukar maka, ga yanzu duk duniya ko ina man feta ya ɗaga, amma Niger kaɗai a nan Afirka yana nan zaman shi inda yake bai gusa ba. Gidan mai in ka zo a baka shi 100 ba tamma ɗaya, kaga wannan abin alheri ne, abin ci gaba ne. Kuma in ka diba fannoni da yawa an samu ci gaba tunda yanzu irin wancan almundana da babakere da sama da hadi da ake yi da kashin dankali da rabin kura, kaga ana bankwana da su. To don haka ba mamaki a ce Niger ta zo sahun gaba, saboda akwai canji da yawa da aka samu a ƙarƙashin jagorancin Jenadar Mai Abdurrahman Chani.
8: Masana tattalin arziki da ke bibiyar lamuran ƙasar ta Niger dai sun ce suna da cikakken ƙwarin gwiwa na samun babban ci gaba na ƙasar ta Niger sakamakon matakan da suke ɗauka don ganin arzikin ƙasa ya amfani 'yan ƙasa. Sai dai ga wasu 'yan ƙasar ta Niger da dama da ke neman na sakawa a bakin salati na ganin cewa wannan batu ne da ka iya ƙara musu ciwon kai idan suka dubi halin da suke ciki kuma suka ji cewa arzikin ƙasarsu na ƙara bunƙasa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Cika da ya ku shafa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Sai dai kafin mu ci gaba, bara mu ɗan numfasa.

0: shafukan shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Eritrea ta tashi daga kasar da aka mayar saniyar ware a duniya sakamakon mulkin kama karya zuwa kasar da Amurka ta janye muhimman takunkuman da ta kakaba mata. A daidai lokacin da hare-haren ƴan Houthi ke kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Masana na cewa muhimmancin Eritrea ya karu a duniya, lamarin da ya sa ta nuna alamun tsananta fada a yankin Tigray na kasar Habasha. Sai ku biyo mu don jin ƙarin bayani a wannan shiri na duniya mai yayi. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nuna a sanadiyar kauracewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamun aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yi gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Yelwa shugaban asibitin musulmi dake a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko wanda akan iya yaro kan iya daukar sa daga jikin iyaye mun fa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma iya ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke daukar su a jikin jini iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kamar ciwon sanyi kamar arthritis shi dai da wahalar sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan order test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kamar night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da aka kusan kowa da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru dan hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samu sa a dangi akwai dangin da ma aka samu sun gada ana samu a cikin kamar cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Yelwa ya ƙara bayar da haske
1: to na farko da alamun shi ne kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro kaga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari karshe ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mai bi ana kara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shi ne za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin shi na sickle kenan yau to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kamar na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kamar tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nauyoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayoyin jini a Najeriya comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai ka ji an ce an samu wanza mai hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Yelwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarinsa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hada karin jini ko karshe sakin development din kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya iya tafiya so binciken ya nuna ma cewa mafi yawanci masu sickle gaskiya ba su cika wuce shekara 40 da dan wani abu ba sukan mutu ne mafi yawancin su da wuya ka samu wanda ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da yawa to kaga kuma akan so a samu ɗa ne dan ya girma a cikin wurinsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna nan da yawa na wancan na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutum ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sanan takan saka mutum kullum yana cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa zaka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe sai ga takan samarwa mutum kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases nan sannan sai a zuwa genetic counseling nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misalin haka zaka ce wannan yana da gajin yana da gadan asthma musamman ka san irin asthma inda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadan ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kire na tun yana yi a hankali sai a ce to wannan fa sai an tashi tsaye a kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asma tunda shi ma ana iya samun gadansa ko tsorata mutane da genetic counseling ba in dai aka genetic counseling aka fahimci yadda ciwon yake to kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: gaskiya tun da Allah ka mun lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau dan uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikalama yakan yafo halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
0: a nasu bangaren da jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana ƙwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado.

masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi akwai batun yadda matakin da kamaratar dauka na shigar da fasahar kirkira ta AI cikin tsarin karatu daga wannan shekarar ke jawo hankali kan yadda kasashen Afrika ke kokarin rungumar wannan tsari duk da kalubalen da hakan ke tattare da shi. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je Najeriya domin jin yadda jam'iyyar NDC ta adawa ta gudanar da yakin neman zabanta a jihar Sokoto inda jigajigan jam'iyyar suka gano wato suka gana da magoya bayan su yayin da babban zabe yake ƙara karatuwa. A gabas ta tsakiya kuwa Amurka ce ta kammala janye dakarun sojinta daga Iraki bayan shekaru 23 da mamaye ta. Muna ma tafi da wasu rahotannin bayan waɗannan amma yanzu bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Salihu Adamu Usman. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Faransa za ta ciyo bashin da bata taba cin irinsa ba a baya-bayan nan. ‘Yan sandan Burtaniya sun ce ba a samu abin fashewa ba a kusa da sansanin sojin Amurka da ke ƙasar. ‘Yan bindiga sun halaka jami’an tsaro 7 a Mali. Faransa ta bayyana cewa tana shirin karɓar rancen da ya fi kowanne yawa a shekara mai zuwa. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yawan kashe kuɗin da gwamnati ke yi, abinda ya sa za ta karɓi rancen kuɗin da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya-bayan nan. Hukumar AFT da ke kula da karɓar bashin gwamnatin Faransa ta ce tana shirin karɓar euro biliyan 340 wato kwatankwacin dala 385 kenan a biliyan a shekarar 2027. Wannan ya fi adadin da za ta karɓa a bana wato na kusan biliyan wato na kusan euro biliyan 28 domin taimakawa wajen biyan kuɗaɗen gwamnati da kuma biyan wasu basussuka. Hukumar ta AFT ta bayyana hakan ne kwanaki biyu kafin gwamnati ta gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2027. Hukumar ta ce za ta fitar da takardun bashin gwamnati na matsakaici da na dogon lokaci domin samun kuɗin. ‘Yan sandan yaƙi da ta'addanci na Burtaniya sun tabbatar da cewa ba a samu wani abu mai fashewa ba a cikin motocin da aka bincika bayan kama wasu mutane a kusa da wani sansanin sojin Amurka da ke ƙasar. Sai dai shugabar rundunar ‘yan sandan yaƙi da ta'addancin ta Burtaniya Lawrence Taylor ya ce an samu man fetur a cikin motoci uku kusa da sansanin sojin na sama na Rafford. ‘Yan sandan sun yi ƙarin bayani a ranar Talata kan matakin da suka ɗauka na sakin mutane biyar da aka kama sa zargin da ya shafi ta'addanci da mallakar abubuwan fashewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi mamakin yadda aka saki matasan biyar waɗanda aka kama a ranar Lahadi a kusa da sansanin sojin Rafford washe gari. Sojojin Amurka sun yi amfani da sansanin wajen kai hare-hare kan Iran da kuma wasu sassa na gabas ta tsakiya. Masu gabatar da ƙara a Jamus sun tuhumi wani ɗan Ukraine mai shekara 53 da yi wa Rasha leƙin asiri. Ofishin babban mai shigar da ƙara na Düsseldorf a Jamus ya ce ana zargin mutumin wadda ke zaune a Attendon a jihar North Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus da yin aiki da wata hukumar leƙin asirin Rasha tun aƙalla watan Nuwamban 2025. Ana zargin mutumin da tattara bayanai game da wani mutum da ke Jamus wadda ya shiga yaƙi da dakarun sojin Ukraine bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayarta kan Ukraine ɗin. Masu gabatar da ƙaran sun ce wadda ake zargi ya miƙa bayanan ga wata hukumar leƙin asirin Rasha har zuwa lokacin da aka kama shi a ranar 27 ga Maris ɗin 2026. A cewar masu gabatar da ƙara, ana kuma kyautata zaton cewa bincike da ake yi kan mutumin zai taimaka wajen samun ƙarin bayani. To, labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Aƙalla sojojin Mali uku da wasu jami'an tsaron Rasha huɗu ne aka kashe bayan 'yan ta'adda sun yi wa ayarin motocinsu kwanton ɓauna a tsakiyar Malin. Jami'an tsaro da majiyoyin yankin sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP faruwar lamarin a yau Talata. Harin wanda ya auku a ranar Lahadi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar hare-haren ƙungiyar Janim wadda yake da alaka da kungiyar Al-Qaida. Wata majiya ta tsaro ta ce an yi wa ayarin motocin Quantum Bauna ne a kusa da garin Niyono a yankin Segu. Wasu sojojin hayar Rasha na taimakawa gwamnatin mulkin sojin Mali wajen yaki da kungiyoyin yan ta'adda a shekarun nan. Kamfanin fasahar AI na OpenAI ya kaddamar da wasu sabbin manhajojinsa masu aiki da kansu da ta sanya wa suna DOTS. Waɗannan sabbin manhajojin za su iya bibiyar buƙatu ko kuma muradun mai amfani da su a cikin manhajoji daban-daban da yake aiki da wato da yake aiki da su a wani mataki da ke ƙara zurfafa shirin kamfanin na gogayya a kasuwar AI. DOTS na OpenAI zai rika aiki ne ba tare da sai an wato ba tare da ya samu kulawa sosai ba daga mai aiki da shi, sannan za ma su iya gudanar da ayyukan yau da kullum. Sha'awar irin waɗannan manhajojin AI ta ƙaru ne sosai tun bayan da miliyoyin mutane suka rika sauke Muse na Meta a wannan watan, lamarin da ya girgiza hannayen jarin wasu kamfanonin fasahar AI. OpenAI dai ya kaddamar da DOTS ne a taronsa na shekara-shekara na masu haɓaka manhajoji da aka gudanar a Francisco a yau Talata. Haka kuma kamfanin ya ce ya dakatar da shirinsa na kaddamar da manhajarsa ta GPT-6.1 Astra saboda tsaro a yau ɗin nan. To ƙarshen labarin duniyar kenan.
1: To an gaishe da Salihu Adamu Usman ɗauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu za ku je da a gaya da ke jamhuriyar Niger an samu hauhawar farashin man fetur tun daga ranar Juma'ar da ta gabata, lamarin da ya fara shafar harkokin sufuri da ma rayuwar jama'a. Muna tafe da wasu ƙarin rahotannin har ma da shirin siyasa, shirin ciniki da masana'antu da kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin daga batun ilimi a Kamaru a matsayin jigo. Kamaru hukumomin ilimi sun fara shigar da fasahar kirkira ta AI cikin tsarin karatu daga wannan shekarar, sai dai wannan na zama wani sabon kalubale ga iyaye wurin kashe kuɗi akan internet ga ɗaliban a cikin yanayi na matsin tattalin arziki wanda ake fama da shi a ƙasar. Yakuba Umar mai gizawa ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
3: Nan wani falo ne na gidan wasu iyalai. Marcel mai shekaru 14 ɗaliba ce dake ajin Tourism na Secondary. Hankalinta na kan wayar mahaifiyarta. Tana fuskantar wata jarabawar lissafi mai wahala, kuma darussan da ta ɗauko daga makaranta ba su wadace ta ba. Saboda haka sai ta nemi taimakon manhajar ƙirƙirarriyar basira. Amma wannan taimako na yanar gizo na cin kuɗi a intanet. Ta ce malamai suna ba mu aikin bincike mai zurfi. AI na taimaka mini in fahimci dabaru da ƙa'idojin lissafi da ban gane ba. Amma matsalar ita ce intanet. Ina sayan datar sefa 500 amma tana saurin ƙarewa a binciken da nake yi. Idan data ta ta ƙare kafin in gama abin da aka bani, to sai komai ya tsaya tak. A ɗan nesa da ita mahaifiyar ta ce Suzanne ke zaune, tana lissafin kuɗaɗenta. Kuɗin rajistar makaranta da na ƙungiyar iyayen ɗalibai sun kai kusan sefa 32,500. An riga an tsara kuɗin sayar da tattafai, amma yanzu wata sabuwar hanyar kashe kuɗaɗe ta bayyana daga ɓangaren fasahar zamani.
4: C'est devenu une charge fixe chaque semaine. Un livre de français coûte 6000 francs.
3: Tace yanzu ya zama wani tsayayyen kuɗi da muke kashewa kowane mako. Littafin Faransanci ɗaya yana kai kusan sefa 6000 na shekara ɗaya gaba ɗaya. Amma yanzu dole mu kashe tsakanin sefa 5000 zuwa 10,015 kowane wata domin yara su samu internet a gida. Wannan yayi yawa ƙwarai. Ya zama kamar wani kayan makaranta ne mai zaman kansa, amma ana biyan sa kullun kuma da tsada sosai.
4: Sauf qu'on la paye tous les jours est trop cher.
3: Wannan sabuwar hanyar kashe kuɗi na ƙara faɗaɗa gibin da ke tsakanin masu hali da marasa shi wajen samun damar amfana da fasahar zamani. Sayan intanet mara iyaka a gida ga manyan ma'aikata ya zama wani abin da suka fi baiwa fifiko, yayin da marasa ƙarfi ke shan wahala sosai domin samar da ita. Don haka ne ƙungiyoyin kare haƙƙin masaya ke nuna damuwa dangane da wannan matsala. Nke Gano Defo, wakilin wata ƙungiyar masaya ne.
5: L'école 2.0 ne doit pas être.
3: Yace makarantar zamani ta école 2.0 bai kamata ta zama hanyar ware wasu dalibai ba. Akwai daman iyayen da dakiyar suke iya sayar littafin rubutu guda daya. Tilasta amfani da internet ba tare da samar da wani tsari na musamman ga daliban mai rangwame ba. Tamkar haifar da ilimi mai matakai biyu ne. Muna kira ga gwamnati da kamfanonin sadarwa da samar da farashin internet na musamman na masu karamin karfi da na ilimi a Kamaru.
5: Social et éducative de la data.
3: Daga yanzu da daliban makarantun sakandare na iya amfani da fasahar a yayin jarabawar su domin samun karin bayanai da zurfafa binciken su a kasar ta Kamaru. Sai dai a yayin da ake jiran yuwar samar da wani tsari na musamman da za a yi amfani da shi. Iyaye da dama na ci gaba da yan dabaru da kudaden su suna fama da kashe kudin sayan internet wanda yanzu ya zama mafi tsadar abin da ake kashewa wajen karatun yaran.
1: Matakin da Kamaru ta dauka ya sake jawo hankali kan yadda kasashen Afirka ke kokarin shigar da fasahar AI cikin tsarin ilimi duk da kalubalen da hakan ke tattare da shi. To me yasa yake da muhimmanci kasashen Afirka su rungumi fasahar AI harkar ilimi a wannan lokaci? Tambayar da na fara yi wa Comrade Dr. Abdullahi Yalwa kenan masanin ilimin zamantakewa a kwalejin fasaha ta Tatare Ali dake Bauchi a Najeriya.
6: Fasaha na gurin mai kwakwalwa ya zo kenan kuma zaman sanadin dindin ne don haka kauce masa kamar zaɓin komawa baya ne da gangan. Amma dai bai yiwuwa kuma a yi masa wato shigar ruwan makafi ya zama wajibi, kuma idan hukumomi ba su ba da dama aka yi haka ba za a ci gaba da kutse wajen yin amfani da shi ta yadda bai dace ba.
1: Kamar yadda kai maganar illolin ita wannan fasaha, kasashe kamar irin su China da wasu kasashen Turai na ƙara samun ci gaba sosai ta bangaren shi wannan fasaha. Amma kuma su ma din duk da haka akwai masu jin kunne kan illolin da shi wannan fasaha zai iya haifarwa ga ilimi da al'umma. Shin kasashen Afirka suna iya yin gaggawar rungumar shi ita wannan fasaha ba tare da yin isasshen nazari kan waɗannan haɗuran ba?
6: Batun isasshen nazari a yanzu al'amari ne da zai yi wahalar kwarai, amma dai shiga cikin sa domin a kara nazartansa tunda shi ma kansa a faɗaɗuwa yake har yanzu kuma ba mu tsammanin nan kusa zai yi. Amma babban hatsarin da ake da shi shine in ba a kula ba zai mai da wato ɗalibai su zama marasa fasaha da tunani, kuma babu mamaki nan kusa ya sake mai da wasu ma'aikata su zama ba su da amfani. To amma dai abin da ya tabbata wanda na iya faruwa shine da ma'aikata da ɗalibai masu fasahar AI na iya amfani da shi ta yadda za su yi rawan gani fiye da waɗanda suka ki karɓan canji da ya taho. Wannan lallai waɗanda suke da fasahar AI na iya mai da su marasa kasuwa.
1: To kafin mu dawo kan batun abin da illolin da AI zai iya tabbatarwa, idan muka duba Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ana gani har yanzu ba su kai matakin da kaman Kamaru ta fara kaiwa ba. Waɗannan manyan abubuwa ne kake ganin suna hana ƙasashe irin Najeriya kaiwa irin wannan matakin?
6: Ai, rashin fasahanmu yana da nasaba da rashin ci gabanmu a tattalin arziki, a siyasa da zamantakewa. Irin yadda muke ciki a Najeriya har yanzu babban kalubale na makamashi ne uwa uba wannan wutar lantarki.
1: To kamar yadda kai maganar wutar lantarki da wayoyi, idan aka yi amfani da AI a makarantu ba tare da magance matsalar internet da kuɗin data ba kamar yadda muka ji a Kamaru din, shin hakan ba zai iya ƙara gibin da ke tsakanin ɗalibai daga gidajen masu hali ba da waɗanda ba su da hali ba?
6: Kwarai da gaske wannan bayyananne kuma tabbataccen al'amari ne. To kenan ma za a yi batun AI, za a zo ne a yi batun ƙara faɗaɗa bambanci ko tazara da ke tsakanin ƴaƴan masu akwai da waɗanda ba su da shi, wanda kuma zai iya sababa wani gaba mai ƙarfi da kuma taɓa yanayi na zamantakewa, sakamakon zai iya hassala wasu saboda ƙyashi da gaba da baƙin cikin irin yadda ake wofantar da su a cikin al'umma sakamakon irin wannan tazara.
1: To akwai wata hanya ne da gwamnati za ta bi ta iya ganin hakan ba ta faru ba?
6: Za a iya rage raɗaɗin wannan matuƙa idan gwamnati ta zama ta saka gaskiya da amana a wajen sarrafa dukiyar al'umma musamman safar da na ƙarshen ilimi.
1: Idan Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suna son yin amfani da damar da ita wannan fasaha ta AI take kawowa a ilimi, amma kuma suna so su guji matsalolin da ka iya biyo baya kamar yadda kai ma kace tana da irin nata illolin, wani mataki ne ya kamata su fara ɗauka a yanzu?
6: Inganta yanayin sadarwa wanda ba zai yi wasu ya inganta makamashin wutar lantarki. Inganta bangaren ilimi wanda ba zai yi ba sai an gyara makaranti da samar da yanayin koyo da koyarwa da inganta albashin malamai. kuma horar da su akan wannan fasaha a maimakon a bari kowa ya zama malamin kansa alƙalin kansa.
1: Tattaunawar muke nan da Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, masanin ilimin zamantakewa a kwalejin fasaha ta Tatare Ali da ke Bauchi a Najeriya, kuma a ƙarshen jigon shirin. To idan muka dawo tarayyar Najeriya, jam'iyyar NDC ta gudanar da yakin neman zabanta a jihar Sokoto, inda jigajigan jam'iyyar Peter Obi da Rabi'u Musa Kwankwaso suka gana da magoya bayan jam'iyyar a kokarin da suke yi na lashe kujerun takara a jihar ta Sokoto. Ga dai karin bayani daga wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq.
7: Irin yadda suka kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar NDC kenan a jihar Sokoto, jagororin tafiyar dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakinsa Rabi'u Kwankwaso sun tabo batutuwa da dama ga magoya bayan su tun daga batun dawowa da tallafin man fetur da suka ce za su yi idan sun ci zabe, da yadda jam'iyyar APC mai mulki ta gaza ta kuma wargaza kasa a cewar Kwankwaso.
8: Wannan hali da muke ciki na rashin tsaro, sai mu gode wa Allah muna demokradiya. Gwamnatin APC ta kasa. Gwamnatin ADC ba za su iya ba. Saboda haka a yau akwai tikiti guda daya, wannan ita ce tikitin Obi da Kwankwaso.
7: Sai dai yayin da wasu ke ganin jam'iyyar NDC na da karancin magoya baya a Sokoto idan aka kwatanta da jam'iyyun APC da ADC, ƴaƴan jam'iyyar NDC na cewa su fa irin nagartar ƴan takarar su yasa ba su da ko haifi ga lashe wannan zabe. Honorable Jamilu Abubakar Isa dan takarar majalisar tarayya ne a kananan hukumomin Isa da Sabon Birni a jam'iyyar NDC.
9: Dukkan su ɗan takarar shugabancin ƙasa jam'iyyar ADC da APC babu mai iya yin tsaye na minti biyar, amma ɗan takarar mu na shugaban ƙasa Mr. Peter Obi da mataimakin sa Rabi'u Musa Kwankwaso za su iya tsayuwa ta awa ɗaya da rabi awa biyu don a yi ma al'umma aiki a ceto su. So wannan kadai ya ishe mu ƙarfin gwiwa na cewa insha Allah za mu kafa gwamnati tun daga sama har ƙasa.
7: A yanzu dai duk da cewa NDC na ganin tana da ƙarfin gwiwar da za ta kara da sauran jam'iyyu, mataimaki na musamman akan yada labarai ga sanatawa Makko Bashir Abubakar ya ce ba wani kurarin da jam'iyyar za ta yi masu.
10: Ai mu ba mu kusa akwai wata jam'iyyar da ake cewa NDC a Sokoto don ba ta ko wata structure na farko, amma dai tun da ga doka hukumar zabe ta yi register dinta a matsayin jam'iyya suna da dama, amma dai abin da ya kamata koshi muna kira jama'a su bas siyasantar da sha'anin tsaro. Sannan mu a nan jihar Sokoto jam'iyyar APC ba ita ta kawo matsalar tsaro ba, a bar danganta matsalar tsaro ga jam'iyya.
7: Tuni dai masana kimiyyar siyasa irin su Dr. Ibrahim Babasha Tambaya ke bayyana yadda suke kallon jam'iyyar.
11: Kaddamar da yakin neman zabe a jihar Sokoto zai kara jawo hankalin mutane kuma ya nuna ma mutane musamman a jihohin da NDC ba ta da ƙarfi na cewa ita jam'iyyar tana iya kaiwa ko ina, kuma idan har ta samu dama mutane suka goya mata baya to za ta yi gwamnati wanda lahirin al'ummar Najeriya za su samu ci gaba daga wannan gwamnatin nasu.
7: Yanzu haka dai dukkanin jam'iyyun siyasa da 'yan takara sun dukufa tare da fatar janyo mutane su zaɓe su domin lashe zaɓukan da ke tafe a zaɓen Najeriya. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To idan muka bar Najeriya kuwa, a gaya a jamhuriyar Niger an samu hauhawar farashin man fetur tun daga ranar Juma'ar da ta gabata, lamarin da ya fara shafar harkokin sufuri da rayuwar jama'a, inda yanzu haka aka samu tashin gwauran zabi kan farashinsa idan aka kwatanta watannin da suka shuɗe, lamarin da ya sa matasa masu sana'ar a caɓa ko kabu-kabu suka shiga cikin wani yanayi na kakanikayi, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyarmu daga Gaya Ramatu Isa Wanke ta haɗa mana.
12: Wasu masu sayar da mai dai sun ƙara farashin ne fiye da yadda an ka saba sayar da shi a watannin baya. Wannan yanayin ya sanya wasu masu aikin a caɓa bayyana cewa ba za su samu ribar da zai ba su damar ci gaba da aikin ba. Yanzu haka na ajiye babur ina domin ba zan iya sayan mai a jikka da 50 ba, kuma da na kwatanta sayan na gwamnati tun karfe 8 na safe da na shiga jeri har 12 ban samu ba. shi kuma Bilyaminu Ahmadu cewa yayi da idan mun ce su bada dala 60 mu kai su koda nan zuwa kasuwa ne saboda kudin mai yayi tsada su ce ba za ta sabo ba duk da cewa har yanzu gidajen mai na gwamnati na sayar da man lita a dala 100 sai dai baya isar jama'a sannan sai an shiga layi lamarin da ya sa masu sayar da man bayan fage suke samun kasuwa sosai Abdullahi Aziz Abubakar shine shugaban kungiyar masu sana'ar a Chaba yace
13: to mai moto ka sai litir guda 1500 nawa zaka wani kursu ne zaka yi na cikin gari saboda ba mu hitan gari ni san mu duka feka zuwa kombone to yaushe zaka samu kudin da ke hidda wannan alere tour da ke hidda 1500 haka samu abin da zaka ba versama haka ci da gida saboda station muna samun mai gare su amma sai mai hankuri saboda inda duka zo ka iske moto ko mota sun hi dare dole zaka shiga cikin layin kenan layin kai mai dauka jirganiyar da kakai duka cikin dan lokaci kadan ne kenan kuma kai in ka ce ka jira lokaci kuma abun ya wuce dole sai mu sai garin kuma gashi tsada gare
12: to sai dai a cewar Abdurrahman Ahmadu wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum akwai bukatar gwamnati ta wadata al'umma da manta ko kuma ta fito ta gaya wa al'umma dalilin da yasa ba a samu isasshen mai
14: an hana mai in Najeriya ya shigo gaya saboda economy in ka samu mu kuma ta dashi mun yarda me in an hana mai in wani kasa ya shigo ya kamata gwamnati ya kawo muna mai isasshe yanzu mai inna da shi muke kabu jenes mai inna manoma da shi suke utilize babu abin da za a yi yanzu in ba da mai ba an hana na Najeriya shigo kuma namu na Niger ba a ce kawo muna shi yadda yana isan talakawa to ya ake su a yi mi ake so ai kuma in an kawo shi ga pump in yanzu mai inda kike da kuke ga sai ga da muke sai nan ga 300 station ha ke dauka ha yawancin su duk station ake zo ana dauka kuma a zo ana sai da cana ke gani duka wanga ina yace rishin daukan mataki da ya kamata na bisa gare shi in abuna ke ga wakana cikin kasa kamar yanzu pinery inga na essence normally ma authority suna sun kamata su hita su ba da bayani lokacin nan talaka ga sani da a ga abin da ke ga wakana amma in babu communication tsakanin talaka da authority ke shi ga sa shi talaka ne bai sa abin da ke ga haruwa ba sai su hito suna ta maganganu iri wanda bai kamata ba
12: duk da cewa har yanzu gidajen mai na gwamnati na sayar da man lita a dala 100 to sai dai kuma samun sa ya zama kamar allura cikin ruwa wai mai rabo kan dauka lamarin da ya ba masu sayar da mai a bayan fage karfi sosai a yankin Gaya mutane da dama dai na zargin cewa masu sayar da mai a bakin titi sun kan sayi na gwamnati ne sannan su zo su saida shi a bakin titi da tsada na dai kokarin jin ta bakin su akan wannan lamarin sai dai abun ya cutura karshen rahoton kenan Ramtu Isa Wanki DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger
1: To har yanzu dai muna a Jamhuriyar Niger inda wani rahoto na babban bankin kasashen yammacin Afrika masu amfani da kudin sefa na Beseyawo ya yi nuni da cewa Niger ce ke sahun gaba wajen haɓakar tattalin arziki a tsakanin kasashe mambobin kungiyar UEMUA ta masu amfani da takardar kudi na sefa a yammacin Afrika. Tun wannan rahoto ya dauki hankalin masu sharhi na kasashe daban-daban inda kowa ke tufa albarkacin bakin sa dangane da batun. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya jiyo ta bakin masana da sauran ƴan ƙasa ta Niger ga yadda suke kallon wannan rahoto.
15: Rahoton dai ya nuna cewa Niger din ta kai kashi 7 cikin 100 na ma'aunin bunƙasar tattalin arziki dangane da kayayyakin na cikin gidar take fitarwa wanda bangon ma'auni na kungiyar UEMUA shine kashi 6 cikin 100 wanda kuma ake ganin lamarin na Niger na da nasaba ne da kasuwancin da take na danyen man fetur da batun karfan uranium da Niger din take ƙara kulle yarjejeniyoyi da manyan kasashe. Wanda duk da hauhawar farashin kayayyaki da ake gani kamar su man fetur da sauransu a wasu kasashen duniya har yanzu a Niger din za a iya cewa farashin man fetur na nan a gurbin sa na kasa da tamma 500 na sefa kasa da dalar Amurka daya Alhaji Dauda Tankama shine shugaban kungiyar Adradev masu fafutukar kare haƙin jama'a
16: ididdiga da kungiyar UEMUA ta yi bisa kasashe wanda suka samu ci gaba Niger ta samu sahun gaba muna farin ciki muna murna kasan akwai wani mawaki da ke cewa gyaran ƙasa sai soja nan ne ake hidda sun rai ake tsaya a yi aiki wanda zai amfanin kowa da kowa
15: ga 'yan ƙasar ta Niger da dama dai masu sharhi kan abubuwan da ke gudana ta bakin Umar Kante mai sharhi ta yanar gizo na ganin cewa hakan ka iya faruwa idan aka yi la'akari da yadda Niger din ke fitar da danyen man fetur da take hakowa daga karkashin kasar ta ga kuma mataki da hukumomin suka dauka a fannin samun wadatar abinci ta hanyar wannan ma'aikata ta ONAHA sai dai kuma ya ce akwai wasu matsaloli da ka iya rufe idanun yan kasar ta Niger har su kai ga kasa tabbatar da cewa wannan rahoto ya faɗi gaskiya idan suka dubi rayuwarsu
17: akwai wahala mutane su tabbatar muku bisa kan yau da gobe da suke cikin ta su ce muku wannan abin yana da tasiri ko a cikin rayuwarsu ko kuma a cikin yau da goben su yau muna cikin wani lokaci wanda koda abincin yana shika biyu ko shika uku misali to amma idan babu kudin sayen shi kuma ya zama tsada kenan gare shi ko dala 20 yake zaune ne mutum zai ce tsada gare shi kudi da suka yi nauyi a kasa gaskiya ta hana ɗan kasa su ji dadin wannan matsayin da kasa ta samu
15: Ga yan kungiyoyin fararen hulla masu kare haƙƙin jama'a irin su shugaban kungiyar Adrodev Alhaji Daura Tankama shi daman dan godiyar gida aka ce baya daraja amma yana ganin idan aka yi la'akari da abubuwa da dama da wannan ƙasa ke yi na ci gaba da kokarin ganin arzikin yan ƙasa ya amfani yan ƙasa kuma ganin yadda ƙasar ta Niger ke da tarin arziki na man fetur zuwa karfen uranium da kasashen duniya ke kokowa wajen samun kwangila da ma karfafa hulɗa da kasashe irin su Algeria a cewar sa lamarin babu mamaki
16: Kadiba abu guda zan daukar maka ga yanzu duk duniya ko ina man feta ya daga amma Niger kadai a nan Afrika yana nan zaman shi inda yake bai gusa ba gidan mai in ka zo a baka shi 100 ba tamma daya kaga wannan abun alheri ne abun ci gaba ne kuma in ka diba fannoni da yawa an samu ci gaba tunda yanzu irin wancan almandana da babakere da sama da hadi da ake yi da kashin dankali da rabin kura kaga ana bankwana da su to dan haka ba mamaki a ce Niger ta zo sahun gaba saboda akwai canji da yawa da aka samu a galkashin jagorancin Jenadar Mai Abdurrahman Chani
15: Masana tattalin arziki da ke bibiyar lamarin kasar ta Niger dai sun ce suna da cikakken kwarin gwiwa na samun babban ci gaba na kasar ta Niger sakamakon matakan da suke dauka don ganin arzikin kasa ya amfani yan kasa sai dai ga wasu yan kasar ta Niger da dama da ke neman na sakawa a bakin salati na ganin cewa wannan batu ne da ka iya kara musu ciwon kai idan suka dubi halin da suke ciki kuma suka ji cewa arzikin kasar su na kara bunƙasa Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
1: Idan muka koma gabas ta tsakiya kuwa a yau ne Amurka take kammala janye dakarunta daga sansanonin soji na tarayyar kasar Iraki lamarin da ya kawo ƙarshen kasancewar sojojinta na tsawon shekaru 23 tun bayan mamayar da aka yi wa kasar a shekarar 2003 biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Washington da Baghdad wakilinmu daga gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aika mana da cigaban labarin
18: Janye dakarun na Amurka daga kasar ta Iraki baki daya ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Washington da Baghdad ne wacce ta shelanta kawo ƙarshen ayyukan kawancen yaki da kungiyar ISIS a kasar ta Iraki da ma Syria tunda da gwamnatin Iraki ta ayyana ranakun hutu don murnar abin da ta kira ranar samun yanci kamar yadda firaministan kasar Ali Az-Zaidi ke faɗi
19: ayyamun yasta'idu fiha al-iraqiyuna ma'na as-siyadati al-wataniyya
18: yace waɗannan ranaku ne da muke ƙara jaddada samun cikakken yanci alal haqiqa ya cancanta mai bukukuwan murna na samun yancin gudanar da lamarin tsaron mu da ma yanke shawarwari kan abubuwan da suka danganci kasar mu lamarin da ko shakka babu zai ƙara jaddada mana kishin kasar mu
19: tazazi bil hawiyyati al-wataniyya

0: nata kasar ta Iraki dan kafa kawancen da ta kira yaki da ta'addancin kungiyar IS a yankin. A shekarar 2021 Amurkan ta shelanta kawo karshen yaki da kungiyar ta IS da kuma shirin tattare nata ta fice daga kasar ta Iraki. To sai dai ta bar da karin sojojin ta 2500 domin ayyukan horaswa da yaki da ta'addanci a kasar, lamarin da a yau din ake kawo karshen sa. To sai dai bayan gama janye dakarun na Amurka daga Iraki, tambayar da ta rage ita ce, shin sojojin Iraki sun gama shiryen daukar cikakken nauyin tsaron kasar ba tare da tallafin sojojin na Amurka ba? Wasu jami'an tsaro da manazarta a kasar ta Iraki irin su Siraj Zawati, tsohon jami'in hukumar leƙen asirin kasar, na ganin cewa kungiyar IS har yanzu tana da kwayayenta a baje a yankuna daban-daban na kasar ta Iraki da za ta iya kinkisar ƴaƴanta da zarar sun samu gibi a lamarin tsaron kasar. A ɗaya bangaren kuma, wasu 'yan kasar ta Iraki da ke ɗaukar ficewar sojojin na Amurka daga kasar tasu a matsayin wata muhimmiyar alama ta dawo da cikakken ikon kasar kan harkokin tsaronta na cewa ya ce kowane ɗan kasar Iraki na fatan ganin kasarsa na da 'yancin gashin kai wajen yanke shawara kan lamarin tsaronta da ma kare muradinta. Muna fatan janye dakarun Amurka daga kasarmu ya zama ɗan ba na samun 'yancin sama wa kanmu makamanmu da ma gwarazan dakarun soji masu kishin ƙasa da za su tabbatar mana cewa za mu iya kare ƙasarmu da kanmu. To sai dai a hannu guda, masharhanta irin su Jasim Nuwaira, mai nazari kan lamarin tsaro da siyasar ƙasar ta Iraki, ya rubuta a shafinsa na X cewa idan har ba a samu shugabannin Iraki masu kishin ƙasa da za su kwatanta mulkin adalci da rashin nuna wariya ga tsirarin 'yan ƙasar ta Iraki ba, to ficewar dakarun na Amurka daga Iraki zai ba wa ƙasar Iran da ke da matuƙar tasiri a addini da siyasar ƙasar ta Iran damar yin babakire a ƙasar ta Iraki, ba a lamarin siyasa da tsaron ƙasar kaɗai ba, har ma a wajen shata makomarta. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To masu raronmu da wannan rahoto ne ma ka kawo ƙarshen wato jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu ɗan numfasa.

0: Tumadala, a fagen shirye-shirye namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Eritrea ta tashi daga kasar da aka mayar saniyar ware a duniya sakamakon mulkin kama karya. Izuwa kasar da Amurka ta janye muhimman takunkuman da ta kakaba mata. A daidai lokacin da hare-haren ƴan Houthi ke kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Masana na cewa muhimmancin Eritrea ya karu a duniya, lamarin da ya sa ta nuna alamun tsananta fada a yankin Tigray na kasar Habasha. Sai ku biyo mu don jin karin bayani a wannan shiri na duniya mai yayi. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Bala.